0: na mitandao ni miaka mtu Kenya na ndikuru yonde gai gukura no mwanga tukura nayo lakini litweja ukene adira silibana nione ngo support tuge for example ndi support mudho minjoke no teko mu support ni mbi ga ntu monchenga na mamu ako mitandao
1: utebati
0: eh
1: utebati
0: ni utari u ta
1: ni mbi ogo eti amociari nyana ije si ase ni ukoringa na ise
0: ni mbi ni mbi
1: mbi atu marumalirio mtu na ngina
0: I ukethira chagua mamako ni ukali gwatiri mahamu yako ni kwa kumila siasa ni utongeno na kekolo na wea ane kita mitandao ni nko na kande kita njoo ni mbabu atangua kama matiti
1: ngali